0: Okay.
1: Bizo kisaye saa mwani minota minu kutatu nunge.
0: Gahunda ni ya indi nuundi nukujirina mkunzo watu watu wani chie. Doa magari kuzo yuko nangumunani munani minu kutatu munani chumi makumnyabili nagatatu. Kisa FM alo?
2: Fide.
0: Yes, yes.
2: Vila kuta.
0: Chane.
2: Karasini wanja. Riwa ranti zeti wala gini.
0: Ndahari.
2: Amakura mubiri gitara sine.
0: Nimeza, vites.
2: Nimeza.
0: Okay, witwande.
2: Ewan, boni trimbo litwaje zikaronje mu murenge wa Ruganda.
0: Mhm.
2: Ewan, ndakwemera cyane sine, none se? Anita katavuga.
1: Nse ko ari mu kuganira na rusine mu kiganira.
0: Ibyo mu bubiri gi upendo yari kubyinjiramo koko.
1: Nti byaba diaspora ko nabyonzi.
2: Anita
1: Karami
2: Nainda sawa kuzaa kujana mwiriji kwa hita nga buto kana yope
1: Mwiriji Angu zaze mwa guso kani wo
2: Higo Na jina kuna arjanga kari
1: Mpaye
0: Na hekorelo nawe Hei Uyumunu sa nina mwa mjira
2: Umunena mwa mjira
0: Chwida atibjina mwindi indi
1: Arajiye
0: indirekte cyane rwose 102.3 Kiss FM new music.

0: exquisito The Ban, Killy Kua Killy na Kibumbi King. Nibabatan yung nga niya Wambiri. Idirin po inshallah ya The Ban niyo yawagi yambiri. Este no neho ni hindi po siya kakwizaza kumnganya Wambiri. Ya kumbaga ngura niya bagaza kisa fam wandi kizina jumhanzi ni hindi po yukunda. Will they come? Will they come?
1: Will they come? The Kiss Hit 30, Saturday from 10. It's now 2:44.